0: May sumak kay yupay chita ki Cristo chekak Dios pachurin adoray ki kong kanglata kespi chikas kay kimanta nispa. May sumak ta chanye kamong nyanyanchis pasari Dios nyanyanchis ta yupay chananchis kasyang pay mi ancha monako sa pangko nyanyanchis ta kespi chiwanchis milya yuchapi kausa shaktinchis nyaupah maya purisunchis nyanyay kuna turay kuna na payro kusunchisya hermana Gloria.
1: Hermana ikon no kaps kay rato na pa ikamu ikichis. Sa pangkok ni kits na pa yus kapwits mama Adela. Kay rato pes na ikips uyarim siyang programat. Hermana Fanny, mama Janet, mama Gloria Amanka, Maria Amanka. Hermana ikon ya pala ikichis ka ministerio kong mujeres piyanya ikon ap. Sa pangkok ta suti man suti na pa ikamu ikits kay rato nga nina ikon. Kak na pa yuk liya sa kay provincia ka aku mayo distrito pumakan chilah tela zot no kaps na peru kus hermano Abraham pes na ekips Abraham apas satoralia y mai pinkai ra tarik shank y malia tan roar shank torai mai pikas kai ki papa na pes kapai na pe ki tu ki sung kai manta pun sapang kogni ki chis kai ra to na pe kami ki distrito pumakan chi pikas shank lia palang uyari moh nyanya torai ko na consistorio pumakan chi torai ko na nyau pah mampu ni porisun chis. Papanchis pa palabran tapas panch tora leikun nyanyi leikun ka centro poblado uyu apuri machay dips ka uyari machay lang ko takay rati yusiki programan chis uyari mshang lya pa lang chay lado pi nyanya tora ikun Santa Lucia, Sayua, Tokorani, San Juan, Coraquicho, Maywika. Churaka, Pinta, ya palekits, toraikon, napaes, kakapoits. Napaekon, nipon, hermana Itaps, familia Oroz Luna, chepkas, hermana Libia. Libia Oroz Luna, ale. Fructos Oroz Luna.

Okay, radio song kunta sapan ko higi song ko seri simnai pa kay panay ko na mo na itakinchis ko nawa. Entonces kita rebe ko seri ko sonche saber ke itakinchawa pa sonche sapan ka ke chua rima wa panan sikuna pa kay pena mo na itakinchis abran abrancito rojas pa ipa takiniwan ko seri ko sonche si sonche arriba las manos.